0: Radio Mosambique mustudio mwa wampule programa Radio Tete Kamawani ni rogu mihere simana ila mkulu tuwa oseti di abril. Oseti di abril mumpanya ni mawani mwa mposto administrativu ya onamiko potepa shwene ware kule munapova. Masinlelo kanatu pia ne taka riarneria rin hapa nyato kwa ina lava mwini mwichua mlopana hoye.
1: Mashiva akina nichua mahiku mwakina nini vikanaka igaro sa usahonea ninlogi haka vava. Ena.
0: Ontarle luwa mkasula va uriria.
1: Ukalo uriria va. Ntoba nona tri na lukihe kiyuma sahuya. Nona makuwa numo weku.
0: Ayo. Aimai. Nkahayaka atuwa ankume kulutuse niyo.

0: Siva ni kuma epairo ya wala amina. Ni mula po munapola kiruwa. Nto nahala ni piyaka.
1: Labu wa munapola tana piyawani. Kwa mvira wara heni maroko po maroha ka makala.
0: Wara ni mvira humu iwara so hiyana hiyana. Nini mvira mu tuwa sora, tere sora, wani ni pahini ni vinyo sero ora.
1: Masina la aminele enloka sapivi.
0: Iye nela aminele enloka sakiyavo. Maho ipiro sa huye sote ni tiso hono na ya. Ate ponti ya huile nini la male. Maha uwera masi ya ruwela vale. Nini nini kalosha nka manerola puwa parostati. No vela vela pahe.
1: Masi nkahaya ka mamma tani nala aminele atuenduwele sha apivi ni. Kepajone mitano ba?
0: Mamma tani mitano ba matu huo piliminishi ahinheke mana wakani. Mashipure yo kino onakwere yo moro lasa wakani wakani mleshe ni mwiri ni mi. Ayo, ekutre yo ya tampe ya hii matere kare wakani.
1: Ohisuwanyi ya yu.
0: Ok, hasuwanyi ya yu.
1: Ayo, miyo atoko enengerero wa shukure lava to tuki hapi siheke tomi kintuna wambika na kakahe kene makumaso wangu.
0: Mashu makumaso owani, kina waha amanu anelu, amanu santuao, amanu fero, kivenyeke kiroko mpili chini vale eri kintuwa ilaka u. Kamponyeke manu akalitu. Saiti uo, ititu, kiroke osawasa wakamponye kimanu waka santu, dioniltu, atu uteni tampe mwiwe larati musambiki, kina waha isalamu.
1: Nisina na iruani?
0: Nisina kakiniru wa lunte.
1: Ah, lunte.
0: Aa.
1: Atu ya vekelela musi, pahina, patani, yochelo mvekelela mula maku wirihesheni.
0: Masha ungirina.
1: Uko usaisai.
0: Nari ungirina.
1: Romo mula...
0: Na gina pele tu yo yariwaro.
1: Sheni twaya.
0: Ei, kimuta ni unwa toko.
1: Arote pesho eba.
0: Ei, kirna 28 tuano mashwa. Doki phela gure ki pere pere le ki makhala kin roha ki thume ki ma bishele mosa. Pele. Kala parawira pa yarwa kavale. I kasi heke memmo.
1: Ayo miyo nkirwa shukurla hano ka heke ni RM ya thoni mwiwa ko wani
0: oho. Owa ndi o ni mwiwa ratene. Nto anamuwa kwa ni programa sote niwa hu sinansivela.
1: To ke programa sheni?
0: I programa niwa hu sarati Mozambique ni sivela. Sinjeneru ati kina kilia la sakinira ka kaiwa vale kathela ka mwa ni mto ka mana ka pola ikina kina liela ikina kinovuela.
1: Ayo.
0: Masipo ote poki sivela vale kamuwela ka le mukhe rosheri olonki sivela ratene.
1: Ayo miyo ohanon kirero wa shukurela tu yete salama roka wala amina vale.
0: Mimi tempo kote po shukurela yete salama apie salama onroaya ya kumihere purukarama salama ahokolo wen salama.
1: Ayo hayo. Masi piruela keno upi hasela hon?
0: Piruela mashi keno upi hasela santo kahi kuna narase ya mwiti haka motu uo.
1: Ayo.
0: Itu vitariki maliti pahe.
1: Ah maliti.
0: Nimbe kela kuverno uplemenishi otomole. Estera tera li kataro primo pakwa munapuwe ihote nimvekela katampur unre hele ponti ahile no te pohawa
1: ayo si so chao chao
0: ya tapo ko shukurela.

0: Radi Musambiki, Honavira Veramawani, or Hano, a Gulver, Tivalen Motu,
1: now,
0: Gaheka, Yaron, Lusukuria, Omarekele,
1: Comogimarta, Gazimota, Camorhagilian, Tugilian, Diogan, Nova.
0: Gaheka, Ponti, Lerista, Ivale,
1: Masiponti, Otoko, and Mutoko Conto, Shankia Conto, Yapa, Cuperus, and Medica, Gita Volta.
0: Hey,
1: Elimuela,
0: Ayo,
1: Akaleita, Pancolamus, Ruquarapahi. Ah.
0: Masina pelu pia we we no no we ro lapu abo
1: masima ne raya opa ka na ro pol su pa he oni lapu shi wa ka atoni ba here sa wi pa he no ani ba here sa pa he
0: bon lapu shi wa ba ti o sulu
1: aha ba lapu shi ba ti ko mu ba abo ko masa le ha o ne ro ha le ko opo ndi we yiwe ah
0: masi ko kan le na male le kon tere ri o
1: masu pon o phare wa no ne tere ne ba she ba o mbo ko no ro mari ba he ah
0: sina na yo hano
1: me yo gni hano o chanso ni mwana mende shi sulu wa mugungu
0: aku ana mugungu wa o
1: mugungu wa shi nene
0: ba shi nene
1: ana mwa ha ba shi nene na chereje
0: ayo Ah, masinka haya ka endrera mawani meiruan kala wa muna naraba.
1: Wanatroa vale pa hiwa muna naraki. Jari lua meme, kirindu wila meme. Masi wa muna naraba le pa hii. Masi mahala pa ya wakane wakane mwote do wakala pa hii. Ah, sa radio pa hii. Ii iwe pa hii ni mui wa ratrene.
0: Ah, unni iwanya iwe.
1: O ratrene meishimu. Ii unni iwanya ratrene radio.
0: Atu ya mui wakae nasi vela pibi.
1: Iwe nese vela yu hindi towa. Ya karesa hapa tu. Mkuhaya oloro chulo ni watu shpitali.
0: Shpitali.
1: Olo nese vela ratrene.
0: Mkumi herame lu naikai.
1: Ii, ambala pena. Akale na mararu. Hao, uniku hiyo mwati vao, bakali lao mwuradri. Mkala mkuhaya meishimu, mkisa uratrene vahe. Ah.
0: Ayo, miyo, mtokwene nkirere wa shukurlani kwa hala mwelewa wira mumwira takizimota. Vyo kuma uwu, mumwira kuma wapi parami.
1: Vami kingeme lo patire na mpula, vale? Anto mtutu nkiro hawa, anto pahiki nroa vawa pahi.
0: Nto kumo patiria na mpula, uruwaka no mumule la kavi.
1: O kumo patire na mpula, kiruwaka no ngiva hatu fentuweyo.
0: Mpaka wamu na mpaka wika
1: na. Pahi muna morome, pahi muna kutongo kimala mime.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Va kipanya ya va ekiroha kasuamu na pohu ya kelo kilela kavi.
1: Ba yaro kipahu itenteyo.
0: Hey!
1: Ah, yaro kipahu itenteyo.
0: Vanto mtu hirno itentele ya amu kipukula mpaka kavi.
1: Basi ultimo voku muvanretra o nriwa hapa atiriwa pa hiva yaro mala pa hii musinkwentani.
0: Ha musinkwentani.
1: Musinkwentani.
0: Ampi hiwa no utiki hiwa.
1: Watiki hapa hika mapisha ni watiki ha.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Ayo siso hano ya vaka makuma somusu wani wakala wira iruwa mtupu leka tekongwe huwa nini. Ruka koreri wana epiru ela.
1: Sibabu kikoreri liwa numaraka. Ah, kahava hamaraka ashi tata paulu naka sofietu mulu pela kasikia ilo istofano. Ama mama Fatima Antonio. Demi ano pahisha nsoni mwana mendishi. Usulu wa mkungu.
0: Ayo.
1: Ah, kota pela toko.
0: Alavule mradi.
1: Mradi musambiki pahi. Kamu le nanka akala kala nkupo leo kena akala kala kila vule. E muluku uwe pa uwe vahe muluku.
0: Onko hii.
1: Iye. Kira kota pela toko ene.
0: Nsipo. Etome nsipo.
1: Nsipo mene ngisi vela iwe. Akala omira voni. Mingola sitampa.
0: Ah, Mingola.
1: Aga kalan radio, untonlo ava kalan radio, pahe kailato wani, ungese vela mga muyo kahilo, sharefu vito risalimu. Yabu isipo singhini wa, sashimira omembe, so kese vela pahi. Ikano pahi sasharefu ule, sindi kese vela.
0: Ayo.
1: Tokone mimo ava no, ayo.
0: Mulpali ya kamiki hoshu kurlani.
1: Mingira otape ato kwenye vado beto sa.
0: Ayo, siso, ni wala na seke, niran rumi hiwa kansipo na yanlo.
1: Mbashi vahu, sharefu yo, kina namuri pera, sharefu yo, vito risalimu yo.
0: Achia mala no umurumi.
1: Tawo, kwa otape ato.
0: Chao, chao.
1: Tawo,

0: ayo to va va ne lo la o ponti non tu no mali herata to ko ina la ba ka panya ka ba ka ga ni mo romla po wa mun kuma mun lo pan
1: me kin kuma sa sa la po ak
0: ah mun kuma sa sa wa
1: mun kuma sa sa
0: mun yeru wa wu
1: ni kin yeru wa ka tura la o sen na ki tura fala bi valeriano ah ki ne ta ka motorista ara ku le mona po
0: ah kuku a shi to ko en to ma ron le salameni
1: ah ka ron salamen ka ron shugure pa hele bi la po aka ah
0: Nto are kula ulelo kakushiwe
1: mo kuma na warona na rupo isto ya rungwe na sera primera pedra posto yo shelo na mikho
0: ei empero te ku opajero te ku e posto ele
1: ah empero
0: ya hono ni boka chule bale
1: le atakala dia hona sia ya
0: ayo
1: ah ayo tempo ho kuli shelo anta ulo are primera pedra
0: ah no mala o te ki wa kala posule anera ro tercera squadra ponte te ki wa e posto
1: te ku e posto
0: ayo Oh, mukale lo nikele holo.
1: Oh, nikele holo ba. Ba kulpela ndana ho ba. Ya ka ba tshwane re romeli.
0: Ayo hayo.
1: Ah.
0: So yo kala mona na nyi munni thurumela ka fuko ni ma arekule.
1: Ba shini ni ni re ri hele ba ho ni ni yo wala ba. Ba ya ka ba tsho ni ni garantiri. Yo ne squadra yo kana le pella. Ni kinona we re squadra le go tsakena vale. Motor re riwa ho
0: long kyaya
1: ah sumana ele na riwe yo na mu ine korari o kana wa ho repa le lo pahene ne ke lo holo kala ka we pa etu o gumi ka ti o gulisha
0: yo hela
1: ah ka ti o hela ma ho ere mto ko lo bara e pa ne mi ro ku ja kamara mto ko ne bara se kala ka we le tu ye sirimu ata so honne ya
0: ne la
1: po kherere ah vale o he va no ve yo squatra le vale bone ve yo posti yo ada sumana ele na he karantiro na governatore Iru anruwa weno, amuhele primera petra. Mahawa iponti ahu. Mahawa mutatu ahu wala wa.
0: Au, eponti ila kiru wawere anruwa pachiriwa?
1: Haa, porque aika rumwe tu sumale le vindra ili arupa rupa chiriwa. Antava, epa, nuse, ya elinshe, ya impiti indi, porque ahiru waka governatore, arumisho no distritu, loko distritu, anaruwa mpaka, onapuri. Haa.
0: Va, muno kipiha antoware kule uyu?
1: Onto, aika rumwe tu paheva avo, eponti ila pahe vitano wa. Oh, Romele ke bah.
0: Ayo.
1: Ah, kere ke botato porque ara punti o vera, o mona pondo ke na punti.
0: Mi ka ruto ota weiwe, ba ba hima ba heliwa shiporwao, vanto tivaki kurwen lia ko hitono bakhane. Irwen sinana yani?
1: Sina group of Flavi Valeriano. No swere shi Flavi ba. Boti mwana oduli.
0: Ayo.
1: Ah, anke swele ke ona ka piye ka ke buloko. Iro a tuwa ru wa ta Flavi wa. Aru botato wa ya o. Ah, temi ai, gredo no hanwale. Akira na kulubari kiro ko hano anne suwela etuela
0: etuseni
1: iro kasunto aponti
0: kiro anira ni
1: kiro ka ukampie okunya ngomashi a meba metu yeso kituryo makala mota pa kututukela aba lo kapineti wa governatore no kurlao ah makala ko pie yeno mpaka udensia pa polo na governatore pie ka iwe ateni ha ni kuma naenda no pia governatore mbo tare kula mala po lelo pa pa mikili pele liwe kino bara mteko ah kora twanno no Loka sare mnapo lele kiloka amunapo hane lista yo wira nako para twaliwe musuruku nata amunapo se hane lista elista erna ya para odempo atu usueli wa mbara mutako baba melo sakumelela wiro i ya fulano ya hele mpo abashiwe bashiwe wira munapo anoje nakasinku konto andiswelo hiro aka ni boto anoti wasa ya kanna musuruku kallabushiwe
0: ei are

0: Radio viravira kamawani ntokoni na ahimi aho ni mpanyene ya ware kule munapo ekunutu 11 liliwani yo 7th April nkahayaka atumte kushene no nevara waka liherana munjena sina
1: mensina naka Nevis wa ale le masko hano ya muhali.
0: Bato to hano.
1: Ko hano ya muhali wa.
0: Mbara pili pili.
1: Mbara pili.
0: Watu kwatu.
1: Wapo kwatu. Ne wini wi mwali oparo waka.
0: Ayo. Masino ni tukani wano wano kiriaka no.

0: o khala o edi ro khula motho o ira naela tiyela yo bekela o wa bekela ro ki thuki go ni thuki wa
1: oni ra wenre ne sheni
0: ye ye yo thuki we yo oni ro yele ne yo uya wa ruhi wa banto na tara o khona hi we tho hi yo ha no thuki wa pa he na mo go hamote nda we uya na mo tshela bale na ligar la tho a khui ho pa ha ba ra botako ena yo na o nyerera o na mo tshela ei ya khala na wari a homomo ninni bara bahe na ko hana na leli hana bo bana la bahe ko mana mutathane ntoko sine ra ho bo bana la bari a ho ru bahe
1: e posto ya mawane la posto policiale ya mawane le tukulo mwa ka shene wa mona ponno
0: ei ke no na we ba ba jere ya ya go he ba khibiro makhapu ya le to sana mantara ya re kule munapo makhapu ale no tshela no tshela ya ntha mihera wa re kule ba ba komwe wa tata ya ntosi yo hene bara ka sa ho
1: atu yo tshela ba en rohi wo
0: ba ba ba no tshela ndo tere bona le ba he
1: ayo
0: to ke na tere bona le a hore ke si yona mikopo ba na kuwela ba bo ya ntapela ba ba na thukwelela ba mwamba ba ho ba le ne na le pela ka kunyo u nyerera na ba ke na ri ne khatri ya mo ba po hekala
1: atu ambara ba mosamosaruni mapolisi yo poma
0: Ogenta shkwata rona kuwela uyiwo.
1: Ba le kinona ka nchampo khole na li chema la khale ntima keliwa bale.
0: Ba bale bale boti yo khale bi he bale ba hatwa le dina liwa yana thema kela uri nka ru hele wa re kule baba.
1: A le tento ta khale se shinene ne mapolisi ya.
0: A le nto a le na ro romela ho wa ro wela ro wa ni para wa ru ha baba.
1: A thuno a shito kwene.
0: Ora tene nto ne khale na we ha wa ni vandare lo wa bi ka ni ha u vandare lo malela baba.
1: Ayo. Ko shukurela to kwene.
0: Ne me ko shukurela.
1: Ya ba hama koma so wa musi wa ni ke no khala to khala to go ene to police ya thonne ba hama koma so wane
0: to khala ke ba hi ho me ke ne mo era ra ka ba hi ka ba han li na ra ro ke ne ma ba hana ma mu yo wa ni we ni ri wa na maruti ke ba ka la ka mana ka menta merci you silver you ka ba ka la ka ba ha shi ma ka ba ra na ka mu te ko ba hi ya wili ana ma wili ene ana sare ya valenti ya ma no saru ya manti you na biya mwene aka pahi amwara banuele amwara yampa khamelo
1: ko shukurelo hano
0: nime ko shukurela na papa ya maputo amwara na aka muteko na ye na amwara yene pahi
1: amtokwene kahe kaihali samakuvane nabe
2: mashimi bakini shiridiwa yo pajara kina kulanse na maputo le mele mutetene mo isina na balisha no le meliwa alshantre albishto
1: muteko ni baraya
2: muteko ni baraka giri para kadi heria mutetene bawal kai hana musine ke bara ware kulawa mpanto wera no ra mutu wera pa fulandu moto gerna ki hani liwe gere ki toki heria par na ane to kinaru ma ole pa pafeli khani
1: aigo tan lepa
2: kin lepa gi pafelo to kinaru hera fawera muni hane ware ko lan karani mo atai hin patani
1: ayo
2: vamos ante ne force e comunitari rivava na kadi herna pa vamosa
1: va to ko ene i pafelo si yekino na ga mu hirero sare mo mulesheni mo tan leshe yo
2: mashi kin ware ka pa khani ba khani
1: Va mia ha so tupa atusi hingweria ya enatami ha ero hako po mausi nkale mia jene
2: iyo mia ha singweria this is ndu hiyo makuma kanla wera kan kombateri mpaka na labula sabano wateno wachela wale nira hui mashi likuma nena kahina baba nalepa yolepa nenka miyare pa wera makushe ka na wae forsa heri ni baba mahojeke mpaka uspitali walo budisia moroka mantara karke wu shine ni ataka ndosu wala makuma hiya ha hini mbaraka Kihara asunto sosiale pa ikani mararuo so tegele so urwana niwa na watanya to mudetene
1: ngaka ohano
3: narmi tambe kini rampanta over baba
1: mbara baba iko ne baramte kushene
3: mi kiri mteko kishidwe komu mutu o resolve problema si salindua shuishi
1: ayo hayo
3: mega segundo shuisha baba sina naga ginasimu Abdala Antonio no suele shu ginasimu Rasta
1: tata Rasta ta kande shuishi no
3: mi ano primero ras primero shuishi da so lindi vale mega segundo ki ri mwanana no baba rujo ore pangan rogen no
1: nikali heriane
3: nikali herane ka na mutotene mumu
1: Ani wa sai e kulutu ila mishanki hoshena tu antepaya wa khelela ba mihatu sintepaya wa khelela
3: be para mi tempo le ria ka ba mahan na khelela ho ba meha so thekelan yu a urwe pa le mona ka ger le fulan wa kela ela ker le fulan wa lan taun na ro ba ba na tu bi hana mashi mishanki ho kisin faltari
1: ko CV
3: Mshanki ho muno okhala na mshanki ho purge kenna shoboro ni ri vansuwa ni tokova ba mutu

0: Ayo, mpako waponti vale, kinika panya vava la shito kwenye alapuwa, kina kupa hii, nto kina iwe vava le mishenki watu iluwe, ponti la nini hawa, tuwane mwiro mliwa, nkaheka, onayate tasaisai, yokale mvari wakati ulava.
1: Uwe mshanki wa punti ule atuwala nini liva pahiki herekiwa atuwala nini liva tanzi yomi parulapu wavale ino liva parumbiha mota akavale
0: anliva utuna mahawa uwe atokwene uwe kakanlohe liva anliva mahawa uwe ni mwiromu kanyeririwa
1: wale kino kanyeriwa ni wale kira sisa ale ale ya ruasaka rikura muna po wanroo ni romu chawa anamu chawasa ndoa wavale wale manaki wale wale hatuwale kiruwe na hata ya namte kwanyo mashinkwanti nara mika wale kwale kino liva kimbeki liwa ka 50 tiye 100 tiye 200 tiye wakali wante po ushara masi wale kina liwa 300 mwanti ukwehiru wakiruwa kwa mtato kena lili 300 mawo kini shanka mashuye sempre miki ni piyaka kina panya mshito kwenye ali kaa mtanwa kaa kumana kubernatore wale kina lili na mawola wepa mwaneka na mwashwali wanote pa omora mora iwe nkaha nubu ya sayi kubernatore nile wala pa nilu nkina chupanya ifuntu nilu nlipele ke mashwale nkikanilewe kiroma mala ntoko sinke mkile la msenku hiye nimiki nira kimana kimikora ikina ku eponti ilitu kini lipihira wano utekiwa mashine pia mpaka wakala wala nikwata na travel utunu nikalo vila vila na waro hisha nikwata na wano konona anya mshpitali kanle na ntoise ila tumushanki huse nivir lava baponti wali
0: ayo ba pelo nsuli hawira yo kale nroro mili hiwa ho
1: kini iwa raka pa ba wakwaya mtano hawa no ba hiwa ya ponti ili aki ha ka ya ka hiro sa ya shine na anrote ka sabale na kuma na bana raba na ro wiwe niro ne polo mo hela ponti mo vele bento na lipo la tia 12 muirio lo vinro lo la sumane ye a kubernatori ro ni mo rawe na hela primera petra sin lipi hiro pa hiwera na no ko pisa ni nira ro ka pa vel simple como wo herre pisa nira ne herre ka pa he kunya tia le mashkin ro me la vi mluko sibela mtano ba no ba hiwa pa thato a hule
0: ikonyamme mitano kase panke manyala
1: ai konyamme kse faltar ai konyamme sempre yo na bara tu pa he na wa ki hira pa he si sabar ka tun a ki hirwa ka ha ku mum kusha mashi ya bara bale ko mu waran tun no i ni war ko bar ga potin so nin kala muru memme a na ma ki hira mutule pronto nam kusha namro hospital ya bara tu shi she mitano ba
0: Mitano baba.
1: Mitano baba habra shiba ponti baba le. Ombara mira wa mosa amtata. Mnyanya sa mashini ni mkusha ni mroho hospital na ahim wakihere. Ai konya mento i baba bi po kwa lonke tu baba.
0: Ya lo shesha akala.
1: Shesha akala. Uku hii.
0: Ayu, hiyo anoto kwenye kandri wa shukurela. Uwi wa ihali ya se ponti ilano. Na roi kalo uwera nruini kumihere nlaka na radio eteta kama wane no chele opi oponti uro shukuri yao.
1: Vaate po kisivela, mashivale ka apale kahiki ni kibaheki isalamu saka.
0: Kiba maha.
1: Isalamu wapachara kempa wa bekelela sa makaa kwa wote ni burikene makaa mbloko ni mandi. Ni falavi ulo nketi haa. Mbira kama ni hani waka. Detreke usalama, uwenye wa nangmara, ni nangmara ka baba. Akale matale na rumantu. Wamuseni mlamaka, Felish Minu, wamuhani mlamaka, apele. Wamuseni mbrokora kamwara kamanchira, napia mwenyaka, ni muhima kumukinye, na tute na kaso parashi wa musia kote, nana materesi.
0: Programa radio, teta kamawani, kerero wa shukurela, uhano, yamunapo, uruam, kulutu ni mayamu, enakelela mretele.
1: Nime kwa shukuru.
0: Ayo hiyo vani ntuna utikela kuhani kahe kini andi uwa nsipo na ukala nsipo na apavela uwira nivalana seka vahaleka uwiria naka
1: nsipo na apavela haka mama yolonina maari mama andakete mpwele mhavara nyamuteko mbanda nyamuteko chamo okili yala kiumkizuwele nende kendo kisivela
0: Jamal Afonso nsipo na Gilda murumi haka ni hiyano vani ntuna uwira nonele haka no kuma programa radio eteta kama wani ni mali hiri vava esumaneyo ni nro kumhireka ekulutukina ako Rajabu Hassani Jamal Afonso kwa hirini.

hala no masipa ho etoko ro mo lumwe patani muradi limanyo no mula tula Mr. Blinge ah imyaka weta kasa hoje ya

motho ithaniwa ka a khuleke iwe yo hima no yelela sorere la omelo no yelela wiwa ithu saba imusina mohanyo holekato eri ekano ya mureti ola ni tres putu tio le ni miwa ho eri ke ni wiwa la ho eri ke a hiro wa kuluka no wikirele kisichire mase moreche kideliwa ka ihojela irwe mawiva tatinyo mawiva maminyo mawive apapinyo lo maninyo ohojela ohojela ano nere keno antoko tres putus yala ang hima sawimu haku wakada onrere la oja ni emosi. Ano emosi tiye mala. Wakala yole amba hiwaya tuenegu anto wakuta eyaka unchiheke ni epome. Lo, una ni vohola otana otana emosi nalakasea. Roweni iweke ikano ovilo tariha masi ni dipihe. Mara net las 5 horas ni 32 minutos. Mara 6 horas ratas.

lowe muturume de mo na mane an ni kuha ya mo we na wo yu nuwe ke masana sen mutu akila tiku puele le ke wi masiyomi kin vari hesheni vari riva hukumi aka e kin khalela ni kin vekela ka muluku muluku hukumi hukumi ki haswa ke sisa aro wo khwele ya wini kosope ke mapurume mo ni khala ho ni ka theleke na ka theleka na anamane ho na ba heke yo ja ya phama ni re ri heke mphuira tela ka ni nrapala ni khala no re re lene rowe a shikwi ho ni kuna na no worwa ni ha se wi kura na nriko wi ni kuna no worwa hoye iyo ndo sista mo kwa ha iyo la na rini sinkura ano yondo sista ni kwela ka win retelele ni variya ka mitheko siri kusokune

0: anhorotukiheria imata saya. Masito anniva hiwa yota kabaela wale akanletani haya soreria. Atoro pahi makule mutakwanime Andrea Maret. Ekanle teni hiwaya ni mahimeri wa lala. Ni rekaweke kaitiri mihuriye sinipa suwaki tukiheya alimi akanletan kolo modela. Pondia.
1: Kinenya uwe paripari wii moro onkuma na alipa o lima hiya anuni na lima na mwe okumilaka wadilaka okumilaka babo tiwi vale ayuaya mtu hawa hiyo sote inamona yowo ohimo wimiano kiloto kirele hoi moro okume onkuma na atu onara mrima Oona we mi kinlimaka etimaka epara we kipanyevo mrerelo nkinaruha we kinanarihe hoe so atu onana ramrima tana yua keyele kapuche wona we moro we la matakwa onna yele to mihije Wona we manasi anna piyate mluzi. Ampiyaya mluzi, manasale eshamo mhiche mkala wakatabire mwene. Elekulukuwe wore moha, mahe mhiche no uuma. Ti mabahu ule omruhila amoro. Onruhi natu onar mrima. Hiya anana malima na mwe onivudu waka. Onivudu wale wana yuwa ya asitenti, asare. Tahewi okwela waho we namwela hin na deborre orre pa mena we morola e para kilemele mundlano ke yele ngu hinkuma wetheku para we onsha vakhamba kane ote opire timaka kirehere pa mam tahu okwela waho vanonto komo we yokhala we wela ukuma we hinkuma wetheku Tiba bontonroa wata, opiera, onabulua, onja etakwe kinesene. Onapahula, oyaka o, ndokone na nraho akoshi yola. Epula yale nruba, eno we vuu, moro pa, onamselua kwe. Proke oromaya, onam. Onam ya pahuriki muimbia we mselio ni iteku. Enta tima popa huwa wa moro. Ta hea nane malimi hoi. Taka hea nina thula we epa ni purebo mrere luahu ni tima hana hulima. Tima mshitu makina nare are hulu are misora o niasa. Ta hukwela wa hea no alipa ulima. Hea no hinera no hiyo. Nanilo okarno mprele wa pama.
0: Asante. Noshukurle asenkilu. O chiwapo noti kelao ni kuhana kandelo mwaha huyola o himia huwe olelo ni mvanyi
2: Kahit nupuela a pili ni wuni siso

najiripa dozyora zifinti waitu minutu chipa kuandika pa mtu ichibasi ni kani sietu siapa chibutikizi siya kutamba siya mtu na chinjeto waire siku maputu antena nasional kupitaka basi na chinjeto waripa town jeshimo yumprovinsi jema

Alo jangu yona isufuali. Iriene nengu diba bairu shuwa ula. Shime joku kumbu wana natijana lenga bairu shuwa ula. Ndini nikajeru la wana Antoni Selemani. Tuwe joku kumbu wana shindu ya jindi ya kulekanga na wapila kumbole nuwe. Tuwe joku kumbu wana shindu ya kulekanga na wapila kumbole nuwe. Wana wazindile uti.

0: 50-50. Shiranganu tende shapa to andoro agudile wada la dinodi kwe di mamore. Tukopo chile kha khampata kha tu waga nkwimba, khunganda, kwimba indawi, adiri ni shindu inde ya kwa. Nilele tuishena shinde juwa jinja kule kangana likangana. Tano pile tuwe jengkwa kumara, anyarende ni wanyati, anyarende rinile udi.
1: Rinile wanyaya jetu.
0: Rinile, na mbwa mwana zai na mkwa unapela anarinda shenene.
1: Ii, unetu rinile shenene lelo.
0: Eti lelo nga nkureka.
1: Ii, nkureka tune.
0: Inu pile.
1: Nungu.
0: Eti nabona nabona.
1: Ii.
0: Ah, amaro shimeje kwa kumara ashijangu wane wako.

0: barutwari jini nyimbo, twari jini kampata keleka okungushi, mwe muno programa ja, wailis pasu. Ni barutwari nituwa jen kombosla, ni kampata tuwa gen kungu kana nga chinje tuwa mpwa gen kushmanuga, munda nuzi ya lekangana lekangana ni, si ingombliche, kune sila namba, pa ujo pa nyimbo jela kweji.
1: Tende nambar nyimbo ya kwesta wandu wa para, ngawa ya mpikira anu ni wande umiwa wakulama. Uneruma motoka ni kuendeliaga Likata wa nyumba Kundenda kutishirilu Nga kumboleka Kata unte usi usonish Yes, sounds news.

ti jalu am mutano wala bafin o prechem na fasi ya poko kwimi chira pila na mbuya yi kuzoze basi kulega na mutimu ya mushenga football club nga kulega na no pila ngani ya wam ni ikuzoze kubasi kwa kutin ikupeleka isa utio ikulungo na pila ngani ya wam ni

fukwandi wairesi ya bwino. Pano tiyo nitibwele ndi njimbo tingapo timini aimba antu osiyana siyana. Pamene nchawi yatu ndi 10 minutes past 5. Mwajoma bwanji, mwarandra bwanji, mwasoda bwanji kumadera. Kumene mukupezekako. Ai ngati muli bwino ife titukoze kuti mwachita bwino pokhala modzi mwa anthu amene akonda kumvera wairesi imeneyi. Ndiye inu ngati mwamvera wairesi ai ife tili masangalala. Ali masangalala timasangalala chifukwa inu ndi amodzi mwa anthu amene mwaonesesa kuti ai wairesi ikhale ndithu yokusangalatsani. Tiyeni timve kuimba.

0: palibe chosata. Kosa marumbo kwambiri.
1: Loa polu. Sinukuita zigu nae. Murungu wangu wakafana tali nishoka. Sinukuita zigu.
2: Raji mwaza mwiku.

0: na de halupa ha maraka ina halupa ha ala maraka ina halupa ha
1: ah maya bidimbina ah yiwo munanya kulon no mutekoni mu hawa hin
2: atiritol yo kalen ki so samuri mamu
1: in sosani
2: miki wa kamanu kawe lanta kwarikwa kawa gulume na atiritore
1: gulume ni miyo
2: ah
1: mu hawa hin gulume ni bakani
2: ki so kala sin shupo wani
1: ntahime
2: kawa gulume na atiritore.

0: Radio Msambiki mstudio mwa wampule programa Radio Tete kamawani nenrogo miheresimana ila mkulutu wa Oseti de Abril. Oseti de Abril mumpanya ni mawani mwa mposto administrativo ya onamiko potepo shwene ware kule munapova. Masinlelo kanatu pia ne takariyar neri rin hapo nyato kwene alava muni mwichuwa mlopana hoye.
1: Mashiva akina nichuwa mahiku mwakina ninivikanaka igaro sa usahonea ninlogi hakavava. Ena.
0: Ontarle lwa mkasula ba uriria.
1: Ukalo uriria ba. Ntava nona tri na lukihe ki yuma sahuya. Nona makuwa numo weku.
0: Ayo. Aimai. Nkahaya ka atuwa nkume. Ankume kulutuse niyo.
1: Hiva ni kuma epairo ya wala amina. Ni mula po munapola kiru ba. Nto nahala ni piyaka.
0: Ayo.
1: Eee.
0: Unlapu wa munapata na piyawani.
1: Ena ai.
0: Ba mumvira wora heni maroko poma maroha ka makala.
1: E wora ni vira humu I wora so hiena hiena. Nini vira mu tua sora, teres ora, wan ni pahini ni vinya sero ora.
0: Masina la minele en loka sa pivi.
1: Iye na la minele en loka sa kia vo. Maho ipiro sa huye so te ni tiso hono ne ya. Ate punti ya huile nini la male. Maha uwera masi ya ruela vale nini kalosha nga manerola puwa parostati. No vela vela pahe.
0: Masi nkahaya ka mamma tani nala amilele atuenruwele sha pivini. Kepo chone mitano va?
1: Mamma tani mitano va matu uo piliminishi ahin hegemana wakani. Mashipure yo kino onakwere yo moro lasa wakani wakani mleshe ni mwiri ni mi.
0: Ayo.
1: Ayo. Ekute yo ya tampe ahin matere kare wakani.
0: Ohisuwanyi ya yu.
1: Okihasuwanyi ya yu.
0: Ayo miyo atoko enengerero wa shukurela vato tuki hapi siheke tomi kintuna wambika na kakaha kena makumaso wangu.
1: Mashi makumaso owani kina waha amanu anelu, amanu santuao, amanu afero. Kivenyeke kiroko mpili chini vale eri kintuwa ilaka u. Kamponyeke manu wakalitu, saiti uo, ititu. Kiroko osawasa wakamponyeke manu waka santu, dioniltu. Atu teni tampa mwiwe la rati Musambiki, kina waha isalamu.
0: Nisina na iruani?
1: Nisina kakiniru wa lunde.
0: Lunde. Atu ya wekelela musi, pahina, patani, yochelo mwekelela mula mwaku wirihesheni.
1: Masha unkirina.
0: Uku usaisai.
1: Nari unkirina.
0: Romo mula.
1: Nari, gina pele tuyo ya riwaru.
0: Sheni tuwaya?
1: Hey, kimuta nita unuwa toko.
0: Arote pa shoeva.
1: Kirna vintio ituano mashiva. Dokin pela kure ki perepere leke makala kin roha ki thume ki maidi shele mosa. Pele. Pala parawira pa ya arwaka vale. Ika sihe ke memo.
0: Ayo miyo nkirewa shukula hano kahe kini eri emi. Atuan ni mwiwa kwa wani uho.
1: Owa ni uni mwiwa ratene. Nto anamwiwa kwa wani prukarama sote ni wahu. Sinansi vela.
0: Toki programa sheni.
1: Iprogramu niwa sarati Musambiki nisivela. Sincheneru ati ikina kilia la saakinira kakaiwa vale. Kaathwela kamawa ni mtoka mbana kapola. Ikina kina liela ikina kinubuwela. Masipo ote po kisivela vale. Kamiwe laka le muke rosheri. Olo nkisivela rateene.
0: Ayo miyo ohano nkireru wa shukurela tuyete salama roka wala amina vale.
1: Mite mpoko ote po shukurela. Yete salama, apie salama onroaya, ya kumihere purukarama salama, ahokolo wen salama.
0: Ayo. Masi piruela kenopi hasela hon?
1: Piruela, masi kenopi hasela, mto kahi kuna narase, amwiti haka motu uo, itu vitariki maliti pahe.
0: Maliti.
1: Nimbe kela kuvernuo, plemenishi, othomole, estara tera li kataro, plemenishi, pako amu napoywe, nimbe kela kataro.

0: Ingola
1: aga khalan radio ton lo aba khalan radio ba ga lato lato wa ni yo ngise la mbi ga mu yo ka hilo sharifu vitor salimo yawo sibo sinhinwa sa shimira membe so ngise la bahi ai kana bahi sa sharifu le sin ngise la
0: ayo
1: tobe mi mwa bano ayo
0: ulpali aga mi ke hoshu kurlani
1: men kero thabe ato kwene ba re beta
0: ayo si so ni bala na second ne ran rumi hiwa kan sipo na yan lo
1: ba shiva o sharifu yo o ke na muri pera yo sharifu yo vitor salimo yo
0: ache mala no murumi
1: yawo ko thabe ato
0: ciao ciao
1: tao pere ga

0: nemphanyani yaware kule mnapo kae kae hali samakhuvani
1: miyo atithi akisheliha
0: ayo
1: kaiwa
0: bakhane bakhane ankhale kulutuyela
1: ekulutuyela waapirili baba ayo
0: nikopo aya nitumihwe leti nokene maona muhirotela mo
1: mashikapankola kamono siba
0: ano bajeri onguria
1: mashi ni khala yutu gino nguria pahi
0: ayo banto wana role hawera ndonguria kapanga
1: ye baba pahi kola hiwani una miepe inatuma ihapa saka mikereke epa ero kareke ke amwaraka antao miano kiro poveria seti ti aprili ay mai
0: masi akhala kina kumana kana eprovela ro haka makhalani moshkaleta yena tika season to mikena iko hawera remiro mkopi ha kino wiwe wiro kawera atuma ihapa na tika
1: Million kikopi he konve okilati mahalene suas huru kiere kawram suru kinu nyomu nata etu yoko kumu

0: Radio viravira kamawani ntokone na ahimi aho ni mpanyene ya ware kule munapo ekulutwila ven lima liluani yo 7th April nkahaya ka atumte kushene no nevara waka liherana munjena nsina
1: minsina naka kinevish wa ale limasiko hano ya muhali
0: kubatoto hano
1: hano ya muhali awa
0: nivara pilipili
1: nivara pilipili
0: watu kwatu
1: wapu katu nwini wimwali uparo waka
0: Masino, unitukwa ni wano wano kiri haka nino?
1: Masino, okala uye niru wakula mtu ya uira na elatiye la yo vekela wewa vekela ruki tukiwa, unitukiwa.
0: Onera uendre na sheni?
1: Ya, ya, yo tukiweyo. Onera yale na yo uya, waruhiwa vanto natara ukuna hiweto hiyo hanu tukiwa pahe. Namu kwa hamote ndia uya na mochela wale. Naligari latho akui hupa hambara mutakwe na yo na unyerere ula na mochela ula. Yakala na wari ahomomo nini bara bahe nakohana na leli hana wa bana la bahe ko mana mutathane ntoko sinera ho wa bana la bari aho ru bahe
0: e posto ya mawani la posto policiale ya mawani le tukulwe mwa kashene wa mana ponno
1: ii kino na we ba jereya ya ko heba kibiro makapu ya le tosa na mantara ya regule mnapo makapu ale noche la ya ntami hera wa regule baba gombe wa tata ya ntosi yo hene bara kasafo
0: Atu yochela ba enro hiwo.
1: Ba no chela ndo terepona le ba.
0: Ayo.
1: Tokena terepona le hore gisi yona mikopo ba na kuwela babo. Yanta pela ba na thukwelela ba mwamba ba ho ba le nena le pela ka kunyo u nyerera na vakena ri ne khatri ya mo ba po hekala.
0: Atu ambara ba musamosaruni mapolisi yo poma.
1: Ogenta squad arona kuwela uyo.
0: Ba le kinona ka ni champo khole na li chema la khala nthima keliwa bale.
1: Ba bale bale poti yo khale bi he bale ba hatwa le dina liwa yana thima kela uro nka ru hele wa re kule baba.
0: A le tanto ta khale se shinene ne mapolisi ya.
1: A le ntwa le na ro romela ho wa ro wela ro wa ni para wa ru ha baba.
0: A thuno a shito kwene.
1: Ora tene nto ne khale na we ha wa ni vandare lo wa bi ka ni ha u vandare lo malela baba.
0: Ayo. Bo shukurela to kwene.
1: Ne me go shukurela.
0: Ya ba ma koma so wa msi wa ni ke no kala to kwene to police thani ba hama koma sowane
1: to kala ke ba hiho me ke ne mwerera ka ba hika ba handi nararu ke ne ma ba hana ma mu yo wani we ni ri wana maruti ke ba kala ka mana ka menta merci you silveri you ka ba kala ka ba shi ma ka bara na ka mute ko ba hi ya wili ana ma wili ene ana sare ya valenti ya manor saru ya mantiu Nabi ya mweni ya kapahi, amwara manuele, amwara yampa kamelo.
0: Kosho kurelo hano.
1: Nimi kosho kurela, na papa ya maputo, amwara naka muteko na yeye, na amwara yene pahi.
0: Amto kwene kaheka ihali samakuwa nina?
2: Mbashimi baki nishiridiwa, yopa jarakina kula nsele na maputuro limele mutetinemu, nsina navalisa na ulimeliwa alishantre alubishtu.
0: Muteko nivaraya?
2: Muteko nivaraka, kiri para kadiheri ya mutetinemu pahwale kahihana musini, kimvara ware kulawa, mpanto uwera, unora mutu uwera, pafulandu ya moto kerenda, kihani liwe, kiri kituki heriwe para nata. Tokina rumwa olepa ipapeli kani
0: aigo tan lepa
2: kinlepa ki papelo tokina ro hera fa wera muni hane ware ko ran karon mo ata hi limpa tani
0: ayo
2: vamos santo ne force e comunità de rivava na kali herna pa vamos
0: ba atoko ene ipapelo si yake dona ka mu hirero sare mo mulation mo tan le shayo
2: mashi kingware ka papa kan bakani
0: Ba miaha so tupa atusi hingweri aya enata miha ero hako po mausi nkale miha jeni
2: Iyo miaha si hingweri atisi sinruhi yo makuma kanla uwera kankumpa terimpaka wana labula sabano wate nochela valene

0: Jibuna Vikela Jimene Hanela Tifuna Sasaki and Halawakila Hale to Hamusa Hello Bonite.
1: Buenoite
0: Mukila. Hey no hilato bene. Noti no swini sinaya.
1: Sina
0: mikina kula
1: Philippe
0: Armando ke mwira
1: wa mpula no tairo na miyebe.
0: Nsina no patira nungi wale
1: Philippe Armando.
0: Oh Philippe ani mwira wini ere wa mpula tairo na miyebe. Basate ah basate wa mpula yo sai sai onero tapi waka nene sene.
1: Ah, masino ni vivani marelo ngi ngakume uyu ayata pamash.
0: Yore latiyo. Chimene ndaka tine na sai sai ntuna uyu wanjiponi.
1: Ah, me kimbela wera kibahiye zaida dolo Tanzania ole.
0: Zaida Karoli.
1: Zaida Karoli ayo.
0: Wasi bila ayo?
1: Awgisi bila ayo. Ukwela kikala ye.
0: Eka ikai. Ah, kalali tani chipwene la?
1: Hasi pueto la kaba hamar kaba. Ah, mana kumkhanu bishinga uyo
0: kana roka chulo. Amara ya sina nayo?
1: Isabel Patrice.
0: Isabel Patrice. Akota?
1: Ah, la tute, la nura de Mozambique ka chulo hiwo la wera pa. Ne tukwe la ke masiba o ni mare le.
0: Ika ika.
1: Obrigado.
0: Asante ni riba msaji mwene na Philippe kumela ho ampula iwo.
1: Ota pa bara mtakwa salama.
0: Asante.

0: Ne uipa wa Leonardo Dembo, pomite ko sa huia sa radio.
1: Radio Mosambiki, wai resepa mwa

Programa ya Samawani. 22 horas nakala vamosani programa ya Radio Vansweni. Ela ekonte mwe mara ya 23 horas. Emara ni hunla ka wi vamosa nikalike otekula. Mpwamite kwa sahunya sa radio ni programa ya thalani hiyo ni wipeleni. Ele ni kuinshen mpaka mwe mara ya ohiriari. Emara na rashila na huni hasinta mwene ukumila he provincia. Yo Cabo Delgado na vito wampula mpwama mkumanila ahu wa ihapari. Vaholo wiriana halisi kumilelaka umaputu. Sanulumu na hiptikisi sa ohiriari. Nakala wamusani machipo hiyana nakushana hiyo uniasa. Mbaka mwemara ela. Upachira ni mitipo hosentule msoro wa shola sawihwa ni ana mandi ukomela. Mara ela mpanyani ya anakandi dumaosa. No studio mitipo sawihwa upachira ni ana tijo Pedro Selemani. Kala avinya mwemara ya uhiriari. Mara ela mpanyani ya ana Julia Sindala. Wa mikrofoni mare ni mio maninyo. Muninyo wala mkwenyo. Adolfo George Sadeke. Watu wote ni mariwa msani hiyo. Wilena kamite kwa sahia sa radio. Kinira santi vanjiba le ziku mkwambili tatu koza. Kwa shukuru huwani tala hiyo radio msamiki yurabwa msani kalike. Wakala lihana wila wale lofa. Mwosila wale were makuweno otika mwemara ya 4 horas ni 55 minutos. Mpaka uu, wilena wapama miteko sa radio msamiki sinitarela. Mio kompea.